0: Ragilalo kong bangon kung napasikola ko. Intay tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinalipa niya hubungan na. Ipanyaring tala, singkam mo niya.
0: Niya hubungan nanti.
1: Apo kayo hubungan na?
0: Salo yun ang pacara, dek. Namalamala sa kiyo.

0: Tela mo na kulay. Ano
1: niya sigap pa siyangan, ano niya sigap pa siyangan. Si Bilangan. Sigap mo niya kanyari anak.
0: Si Bilangan rumpulong nga pa para sa'ing.
1: Una, dambayar mo si Bilangan rumpulong nga na.
0: Si Bilangan rumpulong nga na.
1: Iyami. Sa'yo ko lang eh.
2: Pangalisip.

0: Pero kay manduan yo cari tangan eh.
1: Kira na nga yun po na sa imbat tangan na kalengkeng.
0: Tena. Oh, ero yan na ruwa. Kung ba na kipa ruwa. Ruwa na.

0: ngirin Pak Jeko.
1: Amasunan
0: niya. Ero unti ta lang.
1: Bukan kasi ni Pak Jeko to niya isi.
0: Kaya, inyo. Paruntuk kaya
1: tama. Kaya tome mo niya, nakana lebo pibara.
0: Ilan pibara, misi nga?
1: Lebo pibara timur, mi. Nakana sa'y lebo kita tapa sa...

0: inyo po na bangi-bangi sa inyong mga palo. Pero na inyo di na namipalo. Istri ko minati.
1: Jadi sudah berminto gitu eh.
0: Sudah berminto gitu loh.
1: Yes.
0: Yo es. Sepol. Dengka.

0: Amor, din ro pamatisarin na nyo Laguna dong andong.
1: Ling kasayo po ito siyo, tuta siya lang ang mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Baji.
0: Lengkay.

0: patanto mo yun, ikala nga na tanto ni Matinibuno.
1: Baji, nanatena dyan na naik-naik. Kali kang pala na, hindi mo sentong Matinibuno.
0: Hindi mo sentong Matinibuno.
1: Tanto natin na mo si Kalibuno diri.
0: Katina na ka, pwede lang ako.
1: Kira-kira ni kapal liwag, kaya na ba yun?
0: Nasa liwag.
1: Mayo!
2: Pangat, Teddy!

0: Napulun.
1: Ang lalabon na tino para sa area, mali paraan, nakabasal na ni pa siya, legili, mag-isipa din ng...
0: Ito parang mundur tau.
2: Ito yun na, mundur. Kamano dyan si panit na niyang? Ikan lolo dyan si buntulo, si tun rumuri-muri.
0: Kami datong, ito pun na lapis pertama siya, lapis kedua.
1: Ang lalabong tulang ang di ko sumpay ng malit. Iagas seko-seko ang nagkukutaan ng anong pinto yung tasungi ng hindi.
2: Kutana sa, kutana.
0: Bagay mo lang hindi, hindi sa dyan ang sama kamo.
1: Ikatan na tasungi ikam mo dyan.
0: Tasungi, apa dito?
1: Ikapisa ganto yun, nangalag ko pinto yun.
2: Oo. Nga para tasungi ang iba pa?
1: Hindi niya wala.
2: Nabunti si ganto maray.
0: Kudo.
2: Tas si surat. Iming-iming.
1: Ang lalalago apa na kituti ayan, di ay taulang mo rung alaro, iya to lalatuti ni apa may na.
2: Kamu na ito?
0: Kamundur mi.
2: Tena, mana na ito yagi? Una bene ka?
1: Ang lalatena pa may mantong pa mali, nagugi o ribalag ko na po nasaring kuntung ko, dinrop kalengkeng di.
2: Untung ko nao, kalengking, daripada bini kak dur ku gapa. Bukan orang lagi buruknya jika dur bini kini jana kak dur. Marah minyak.
1: Ang lalalaku apa na kita gutu, amale tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balaku.
0: Katukut tu balala.
2: Iya, mudah-mudah nanti nih salah-salah.
1: Iya lagu apa mah kawan tuan dia, na balanu jenu kami tinu kan renunu tan rekangi sirunun di le.
2: Ano
0: ang dito echo? Kutu walala.
2: Echo dulu balu ande.
0: Katiram malasa.
1: Ang lalasulang ka nandit ko kamapalo ko ron. So anna kamapalak ko bibigyo ko na kamali. Wabisak kayo.
2: Luar biasa.
0: Hindi akang karna yan.
2: Kami kepiti.
1: Ang lakon apa pila nasu-nasu. Hindi ko mali. Nakubutukan radingin. Nagusambila palo kaila. Nakayipan di.
2: Pero mantap.